kong dik lain ang hin ang ai si phong meung ke pen la i meung i ki sak mlang i ji sang sa hin ang sang sa yo ri.